o te, o te tautuanga tēnei ini. Ia tohaka manatu atu ko te info, info, at phshut.co.nz. E mai koe ke tuku atu ai he lehi tala mo te mona te tautuanga ho ni. Ia koe hoki te lātou physiotherapist, tēnā hoki time tēnei, iwe e haka opopo tau hoki ki te tautuanga ho tēnei, kua haika i time tēnei koe ngā rua mai lawa i te inae nae ni, te Hewa Crescent. Ia, hewe ki te vai ahe o te ngangana whiti, kai ko tātou e tāpena pena atu nei ki te tātou vai ahe o te ngangana toke lau. Tāku toi ma tāku pula vai ia kai, he aloa i ko tātou e ngāi a lele ki ngā ako ngāi. Wakai mai tātou ka pitu nuku lahi o Wellington e katoa ni, Wellington e lau tele, ia ko, ko te pōhā tele tēnei, ko te aihoha tele he pō ni, ko te aho tolu he hulu tahi, ko te vai aho te ngana toke lau, ko te aho lua he hulu lima, ki te aho tolu he hulu tahi o ki topa ni, ko te toi vai aho ki o te mahina nei. Ia e heki, heki kogi tea i te kā lena pe ni a te tutupu i nā pitunukua ki tātou. Kai ki tātou i lua ko te tātou, tātou pitunuku o Dunedin, te takitakia pe takiala hoki, nā hulihulia ki lātou te takiala o te waiahe o te ngangana. Ia kai vena hoki pe ni a ni waenga mā lātou ko lātou te takitakia tātou waiahe o te ngangana i te tauhanga tēnei nei. I haupe ke haka heulatu hoki te takiala pe ko te tātou theme o te tauhanga tēnei ni. Ia le mai a Dunedin. Nei, ke mauaka taungangana toke lau i taku anganuku. Ke mauaka taungangana toke lau i taku anganuku. I te ingilihi, my language is enriched and strengthened by my culture. Ia, peheani o mahauhaunga, to ingi, te ingilihi ni, pika mehiki ki tātou tupulanga. My language is enriched and strengthened by my culture. Ia, hewe ki te ki tātou mātutua, ia, nā hana hoki ki nā ngangana ie nei, hea te maua e koe. E pātu pe, vehe hoki tātou hea mingau, ni ka i te au e, te mauaka ni a wā, ka hei te anganuku ko te ngangana ni, ko te ngangana hoki ko te anganuku, ko te ngangana hewa kahula e te anganuku, ko te anganuku hoki te ia e mauaka ai te ngangana ni. E ki tātou iloi hoka opopo, ia pe tōke hea hoki, pe hoka ka e veia le mai te vaia heo te ngangana whiti, ko taku ngangana e ka matai tuku ka inga, ke tau tala iau i a heo uma. I nā ko ngā hiwa mai nā tāpere penanga mo te vaia heo te ngangana ka mai he te pōhā te aheo hā tele o tātou Wellington e lau tele ni. Ia ko nā motu ie nei ni, ko haka oho nuku, a tahu mo haka oho, ma nuku nonu tēnei e tāpena ki ei. Ia pe vehea hoki ni au wala, vehea ki te takiala o te tātou waiahe o te ngana mai Dunedin ni. Kai i te aulawa e te kikila atu ki te hoahia ki a tātou tupulanga, te hoahia ki nā kai meho ki nā takitakinga, nā tupulanga ie nei kua tau kawe hoki ki lātou. Hea nei, te puaki atu ma te puke mai ki lātou, ma te tau kawenga o tātou anganuku. Kai mai heki tātou e ola kei waho o toke lau. E langona te hakahetai ki te atua, ke tū mau, kai mai heho ki lawa te hakamanuia. Hakamanuia nā tāpena penanga kehe, e hea ngaima ki tātou. E hewi loi hoki wea ki te anganuku ni, ki latua ki te heolo, he puli te ahoa aina, he ahoa aina. I te puli a te atua, te heolo tēnei, e hano ki te tolia, ia, he pāenga lahi hoki te anganuku ni. Te ilai hoka he taiki na dīnin mana, un tāpena penanga, un hoku tātou taimi, kua uti uti tēnei awa uli, ke manuia nā vāenga ke heke hutu vai aheo kai mai he te toi ake atu o hānau ki nā kōkonga i te vai aheo hou. Ia, kai mai heo ki nā tāpenpenanga ki lātou mō nā heo kenga o tēnei tauhanga. Ia,

0: ma lava foke e sokao fa tupu ai tu fa fok fa ta ta ta ngai mafu pe ko e pa ka lava ko ki na tol go nyo ku po ke he pe fro tu ai e ma ko ni go suka o kli unga u a ki he fa ki ala tu fa fok fa ta o mo ngai mafu pe te mo pa ka lava o ku vāwe angi foki ke ma uko e he maa ki mafu, o ka pau ku ke suka. Ko e taimi koe o ku tāna ki mō pipi ki ai e ngako i a dausino, ki he loto i ka alawa koe o ku ne o ku tawhi ai e toto. E tupule wa ai e wha si i angi e ka alawa koe ia. Pe a ku vāwe angi ai e hoko i ngahe me ani i e ka kai o ku nau fuotua i e suka. Pe a ka mapakipaki lewa i ngako koe ia, I he loto I ka alawa, te ni whakatupunga e maka e toto. Pea ne tāpu ni ia e pe polo kai a e ka alawa ko ia. O tupu ai e tu whafokifā e tau, tau ngai mafu pe te tau pā ka alawa. Ko hea lewa e ngai mea ke tau whai, ke whasisi ai e ai whatu tā mako e ni pe koe tu whafokifā e tau, tau ngai mafu pe koe pā ka alawa. Ai au wha lawe ki ai ngai tō e tā o nau wha tō lahi an ke kakai tō lahi ko ulua ki ke tā ofi pe tuku ai ma o tapaka pe if tapaka. Ko e wā ke tau ma o ma o pea ngai mea tō konyo mo I lelei mo inu a ngai inu mo I lelei ka ko e inu mo I lelei taha pe ko e vai a tā. Ai tō lū kūnau whālo tō lahi ke te whamāsino, pete te stay active. O kū kaika uhinga nie ke te ke whamāsino pe ke te aluge jimi. O kū lama whai pe nie I api, pete te lue lue. Pe ko e whanki whamālo I sino pe e lama whai api. Ka koloa pe o kū ngau ngau e to sino. Koe whaholo tō mamawha tō sino, ka pau te fū sino. Koe ni ma, tauhi mo wholo o ngai whai a kau, mo tauhi ngai whai tō kehe pe oku oku o atu, e iho toke tā. Koe o nō lewa toka ngā e tu unga, o ku iai ho tō tō mālu ngā. Pia pihe ke lahe ngako, mo suka I o sino. Ko ki whalo tō lahe tō pē o ku malawa pē ke mauko e mahaksu kāka I kai te ke lawe I e koe pē te ke I loi. He o ku I kai whaiaia no whailonga o na he taim lahe. Ko iai ka pau ku ke fie mao ke ke I loi. Ai tu unga ku iai o su kā koe whaunga pē taha e lawa ke ke I loi iai e tu unga ho su kā ko o siwi toto. Whātua lahi an peke ngai whāmiri o ku o nau puke I he māko ne suka hangi koe. Tau whānau mo e ka pau ku you have history of diabetes I o whāmiri o ku whānau lahi an peke mo siwi peke mo I loi pe o mo mo wai he suka ka lava hono hawhai hano whaito o pe watua ngai whoi a ka o pe koe li liwe ngai mea kai mō kai, mō ngai pehe, mea pehe. Koe ki lame no noa pe ia ke tau suka ko I loi pe o ku tau osmai no I pe tō lahi a he maha koe ni ka koe anga pe toko ni atu a pe koe toi whamanatu atu a whatu tama koe nai maha ke koe suka. Koe ia I o ku whatu lahi at pe ke tau mao ai mea toko ni o ku mō uilelei vai ko lelei taha ia ke tau ma o Warden's Best pea ke tau whamāsino pe tau toka ngā e tau ngā hei whamili ke ua toi lawa I maha koe nio o ne lewa e tau mo ui ko ia pe ai ki I lawe nou no watu ki he maha koe nko suka mo
1: Whamaro whakia, ani he o mai ai whare e koia I ki he suka pia mai mau inga ai tauhi mo uilelei mea tokon mo uilelei whamau sino ki

ngata tswele ngata fo ile se se me fo itatsa le no a tswele ne fiafi ya le a ngol ni pokala me o le tu tsa o wa tswela o sa valinga ma le tsa tso sa valinga e wa le la fa se tsa se a tso a o tselo se malaula o po fer po Australia po sa mo po kilani po fer le vaenga lolangi e fa tsa lo fa tso tso a fo Jesu Kristo ine o tsa tso ka mama tsina ma tso na ngatso fo le o so ma tso fa fine e ona malo se no se o eta tu fa na wa e ale fia fine ia fa manu e tele le tsoa

0: How wild. Okay, I'm going to kill it, man. I'm going to tell you a few to turn wool. I'm going to tell you. Fast one, my man. My lamb tongue and chat and long. Or a tower, a tower, a power, like Kawai, Kawai, among my roa. And I kill or Kawai, Kawai, come, Maki boy, a malo.
1: Yeah.
0: It be all right for the Kawali, come, yeah. I'll power on your tower. Ekau, awo mga may limang malo kusang malo malo kaviso le may akako, kako kemang malo ole chawolin di a. Mana yala ole pesilen o machunay. Kusa e kaifa pinga le a le wing ole chala le. Yama le chala le lei for to spa ya.
1: Yeah.
0: E pino fa tu ya ole fia filin di a. La ta fa longo longo atili a. Ina ipese ya si
1: ya falo longo mal de toa chato mawa se
0: ya
1: se matango fiole anganga pa iole tuangi ta fi chato tala a
0: ya se fesa ukala si ga su ko ipese
1: ya ole ala fo nyang mani tala ingol tam tap ona ole tina so Sfaltoa te matawainga.
0: Okay.
1: Le hawa maliu mai I wa failangi le fōlong. Ah, hawa sa malanga I la stofilin te atu sa wana na fia.
0: Ah, no fali ua le maua.
1: Iho e. O le ala wa vala au I eilona matai. Ah, te sa la ole tinalea sa ngalulua I Christchurch. I le kalesia lea I St. Luke. Peia o St. Luke. Te kia ua se atu a. Nga lwai la maletin maleta ma faife au ya tarsia vanilau. Ia o le suafala seo matutina. Ia o eletino. Wa malanga. Ia o valau ya ile tua ailanga la wa na retired. Malolo manu malo. Mana ya lau pesinga ya. O esa mua I malai ngā luenga. Na ofo la tō ola I le tau o le tau a whale nganga I a manu malo I na loto.
0: Amen.
1: Lango veo le loto tangata. E pule al tangata e lono loto. Ia e pe o le tau ale a voi lea e tātou te o tātou te tau. I a manu malo le upo ale atua. Wa le upo nai whiriwa I nai. Ia. Ma mai elisi tangata I te tonu o le manu malo o ke riso I ole mana I ana I tala voia ai tāma I atāpese I anko e lua so atua I lola I leo le tā

0: tunga mole la lo langi unga ole mela le nau nau ye yesu i le nga nga wai e nau nau ye esau fanga le ya a ofisida u ya cha la mela ingo walu fa mantunga la mela ingo walu ile la ulau fa mantunga e a mai le falawa mai mai ni ka mai ipu wenga ai ngunga le taste ki le a I remember or if I'm mantunga it's a feast
1: or fainga
0: it's once a year fainga ai e ai le mamo e ah it's a feast ai el falawa for ngal mo le nan bread it is a thicket.
1: For the suffrage.
0: Ah, you know what I mean. I am a social caleve loy loy. I love that. Remember the famesu? Ole loy loy loy my soci? Ah, you're leaving. But what I'm saying here, what is Jesus trying to say? Let me come in. Emma nao yesu, itanga tauma. Ya esau. Come. He wants you and me to come, come to this table and be part of it. Availai ile nau nau Jesu nga yei ai yei mo yei ile saru ilona lof ole lofolet to 11. He had to prove himself. Ile me venga uma longa faile. I remember when Umalol to Samanga Israel, Mumoy, Nanga Kova Valla Mawata, Alu Romal Solo. Nanga Uma, Little Samanga Lea, Olifaman Tunga for Passover. To La Elomaleli. It's time to go. Elwea, Elwe prove ya te oimau, Longa Manga o Kisau. He wants you to come. And not just want to come, but he proved to you that he really wants you to come. It's amazing the love of God.
1: Amen. Amen. Malo.
0: No, it's quite deep. Yeah. It's good stuff.
1: Amen. Yeah. Esele lo loto wa fiunga le tua.
0: Hallelujah.
1: Ai ole tamo fai fo ilele ole tua. Fa ali mai ate ta tolo na lo famo na ngale le. Pelo so no. Ole fina ngalo le tu ina e o ta tu. Watu. Ka ko ke le ole ai si tino fo ilele fa le tino pe inu se toto fo ilele fa. Ai ole olmana ole tua ile toto le na masa. Le toto le alo pelo le tua. Na famalingi na mo tatu ma tatu anga sala ele ole mana ye ole ole tala pa ulu famai tala pa ulu tenga nga tuai ele ma fai e toto ma nuo na fufulu se ma fufoses
0: no
1: ava mali tala pa ulu me nga fai e fai nga tau langa i tau sanga uma o nga e fai le tau langa i toto manu o na sprinkle ole toto ole o fonga lele ole chama ima moile ya ilo changata ai famile chala chus pa ya e o fo ile sta o sanga ko fe fe ka ulang ala nga fo ilanga la e fai ya la mo lenga e na wasaula ki viso masalo na chuchu famile chau langa e tasi ai afi ole mane ya la le chuchu pe la ne fa mam la mane lo lochu ole changata la fa longo longo ile fa macha langa pe lo fa macha langa le ya e mana tu na tu e oile a lofa ile loto le tangata a fa maila le tua ia tu e te sau o le ua makanga va vala mai lo conscience ilo ma fufau le a lofa le tua lea o le fesili la o le ala le mea ita ua le faipe au tatu la ngona ni mea o le tali o le response
0: yes
1: o le tue tali atu le a lofa ile a lofa a fa maile tala yoni ili ifa penga a lofa momo kako ole tu na lofa mo mo mai ai mana ole tu o ngai lo ka ko ngi masini ele ile ma fo fo le changa e mana ole tu yo o ilo ta tu lo tu mo ta tu wanga le lo fa le o te mala mala ma lo ile lo fa le nga wa ilo lo tu mo tu e tali a tu ile lo fa o ila

La vol fa poponga mo mo tala fo mai le si u fo ngone la moi Wellingtone mo le nei tiao a so ivo o ke topa lu a fe lu ono u fo la fo le lei palisi ala to polisi la to te fa malo si ai ka mu pani va lele e fa ilo manino le tau a to o pa se se mai le amatanga e au fi ai ma tau fa o popo o le polisi o le a fa malo si ai fo I ka mu pani va lele ona otometi ona to fa fo I tu pe o pa se se pe a fa I e fa le au ngai na fa inga malanga pe fa ia fo I ni suinga te tele fa inga malanga ua uma ona fa atu na ngai na na sau no le tai tai o le leipa Chris Hipkin te fa apea ua taunga ta tele fe malanga I ngai va lele Mai la ititi lava se tau vanga I le vao ka mupani wa alele le taimi nei. Sau no Hipkins, o lo ofea ngai tangata ni usila ma le taungata o le soifuanga. Ma ua atili ayo na le fa taunu uina fai nga malanga taua. O na ole le nga fatio tau pa se sirva alele. O le ama fai foio na toi faa foia toi ka mupani wa alele tupe I tangata malanga. Pe to tongini tau I tupe, pe ama tua fa atuwa yo na taunu u ato. Pe le fa taunu uina foi au au nanga ua uma o na tutongi. Na sau nore so upo le le Pa momata upu tau I pisinisi mai a te tau a tangata wha tau, Arena Williams, e le te tau I tangata malanga, ona tau tau ana umai a lato tupe, pe a whai o se sasi ma se wha le tonu ili au au nanga, a kamupa niwa a lele. Ua folofola le maenga wha upu whai a le national, e lato te wha tino ina suesu e nga whai a wha fua se I mo fua la au wha sa aina mo tangata lo o maua benefiti sa I ringa luenga, po e lato I lungo le job seeker support. Ina ia mauti noa lo o lato saoni maanga wa ae whainga luenga I se pepa o whainga wha awae na wha alawi loa ele national na ta uai e tele ina mo o miao na pasi le suesu enga mo fuala au wha saaina po o le drug test I le tele o nga luenga I ni usila ina ia maua petu mauai se tangata I se nga luenga o lea fua fuanga o se vaenga o fua fuanga I lima al vaenga wha upu fai lea tau lai e fesoso ani ai I tangata ina ia maua ni nga luenga ai ia talafianga I fo I mga fatia I tangata tatongi la fua Pe ona whaalawi loa ili so upo le national mole atina inga maanga feso o tai Louise Abstin I parapara umu ili tai au la stofi. Whaalia I Abstin o le a amata ili sifulu a feso esu inga mua mua ili tau sanga ma o le a wha atuputele ina I tau sanga o lumanae. E tusa ma le tasi tesi ma le 5 miliona ta la ili tau sanga e whaalu ili a fua fuanga. Ma ole a whaatupe ile vaenga atupe ua whaanganga. Ma ole matanga luenga ole atina enga maanga fiso tai. Ua fua fua foe e mawhaiona whaasau I naile silia ma le 5 miliona ta la. Ma ile tausanga whaale tupe luafe luafitu ile luafe luavalu. Se ia o ile luafe tolu se fulu ma le luafe tolu tasi. A whaiele usita ia ile tangata na matafa ioi pe a mai a lea suesu enga. Ole a whao nga whaasalanga maasani ma e ono au fiaile whaititia ole benefiti. Na toyo ni na itu lata puniele resita la ino suita uva mole pa alota ile awa uli ananafi. Ae fa ala wiloa fa ala wa itele Caleb Hawkins. Ole sa fuafua ta uva o se suitu to atasi le pa alota. Le fa awitu ono na ingua maile ta uvanga mole itu ma alo o tukituki I Hawke's Bay. Ona oni anasoli tu la fono na yafaya ini tau sanga wa tua nae. Na sau noa Hawkins. Olona fa moe moe ulu falea ile pa alota. Ina ia avea oia malea o tangata tukituki ile pale mene peitae. Ina uatoi Ilo ilo e ia le mea silio na le lei mo le tu malo, na ia whaiai le whai unga e whaase e tua ngalu, mai le pālota. Sa atuli e Hawkins lona whaasalanga whaafale pui pui, whaapele no fuwa ama aia ono solitu la fono matu ia, e au fiai sa uanga I le luafe lua se fulu, ma le luafe lua lua. Ua whaatuputupula ia le whaonganga o le after pay e tangata ni usila e tutongi ai penisini o nole si iti o le tau o le penisini ma le tiso. Ua telefoi na whaonga e tangata le after pay e whaata waisu au u mota avale ai tongi tongi muli muli. I whaamau maunga mai le kamupani o le Dot Loves Data o lo whaali ai. E uye I titi fo malilima pa sene tu pe faa alu mo sua au u, o loo tutongi ina I au au nanga I peo le after pay, ai ua si itia le atu ulanga I le fai tau se lau pa sene, tanu mai le amatanga o le tau sanga nei. E tu sa ima faa mau maunga le kaspi, ua o atu le tau o le penisini iwa tasi I le tolu ta la 5 tolu sene I le lita, I le atu nuu a toa, o se si itanga I se fulu ono tesi ma le lua tasi pa sene, I tutono le lua sfulu valu aso, ai o le tiso ua si itia I se fulu valu tesi ma le lua fitu pa sene, ma ua o atua I le tolu ta la lua tolu sene I le lita. Na sau no le pule sili o le Bay Financial Mentors, Shirley McCombie, o se tasi o na tangata whainga luenga na lipo ti atu, e tu sa male valu se furu pa sene o ai ta la fui le after pay a tangata o lo ia fesoso ani I ai, e ma fua mai I le tutongi I na opini sini. Na ta ua fo I e se isi fau fautua, ua levo

Ele I family here mal pese na mal tu al fale. Ya, ele ngalo le so I vuanga ya so yo tato laiti. Lo fatu ya ele na tu safe a person nga faulo pua fam join novia, ma lo so I fum duia. Isu nga malaki malaki ya male tina ya e vai mata fola ya maluia ta ya, maluia fo ile nga tu fa I ngolo va ya so mal ta penanga ole. Lo tu otomaiti. Ya fua lava I oil tu langa ole. Fa so ne vai tau. Ya la la tatou se ea tūlo e le porukala mele ina ilau tina amta mai tai. O le whātala noanga mātango fiele le en whāsoa I a le taitai o le porukala mea Savirina Kasiano. Ia a mese ia o le tamaitai whātu pese o lo taitai a le signature kuaya ia whepulea I Helen Moananu Tupai. Ia smainoa le whāfonga.

0: Yeah, if you love to if atalo fatu nevaing all tie out, my low lover so if we are to my lover, or look my fire on a fa fong on my beer, a little to a little fong a little more, a porirua in Wellington in eight, your little mafatasia to lin eight time will tie out, my left young ayafe puleae, Helen, monano to patty, ye a little to fatilo for ilana fionga. Yo yelio lo tik ta ia ma fa ta e mua ile of a bestseller signature choir it's tono o Wellington e o lawi lo ai fo ia Wellington e ya e mai se fo ita to tanga ta no sa mo pasifika ya ona ole tama fa inga le of a bestseller be on fa nga solo e lato con seti yo ma ta tan no e i va inga ta o la fo e o lo o fia fa la wi lo la lato of a bestseller mai se o se bestseller ta o le be ona fatuina fo ima fatuina le neva i tau ur soi fuanga ia e se i fatalo fa le fionga af pulea i e o fai fo isi leva i le ito e tartan noa tu malo soi fua
1: malo la bai soi fua la uf a sunga ya savalina ya malo fo il soi fua fatalo fatu le pa ia man malo sa molo fa fonga i le ne i tai au mai monga tele si o monga iti ya ai me se le au fengaruinga pa ia le atua ma la tu falitua ya le au monike ya tamita isa ya o au fengaruinga le atua umba ya I may say ya ta mama tina le au sina sielo tato atu nuolo faafunga mai ya malo sio nu uwa le wo tu wa onga ya wo tele na pisa ya fale taimi ne le vai tau ne ya malo soifu ta alofa ta alofa ta alofa lava
0: malo lava soifu Helen ya oha me ne vai tau
1: ya ma ya manuia ya ufai usina leva ya tato tato filwa I to tal no ya le oma bo ma lo si mau fo isina ma lo si ne ile taimina a fie fo ile tino I ma itanga ya ai fafta ile lo fo le atu ya le wo fa so tono man wea ile le le atu lo tu atu fa tu tuanga ile tatu ali ya mo wel ma lo si fafta
0: ya yo na ya fenga na yo so fo nga ya ona o stanga cha fa pitua le atu o le ai ti le nga lo nga le ti fa ya it's a tawana e ya it's be ai ma futa mtanga cha le vai cha ya ai o le ai ma cha watu tan mal cha mi len cha so fi lo ya ai ya o mal nei cha mi ya o ha mai nga so lo nga lo nga le o fa pisel signature quiet ne fo e vai cha
1: e fa fa mal fi o le signature ya o tele na

0: So ia so swani tele ai ai isi mea ai ata uloenga ngana ia nana it's only ia le tele or so swani mole AI so yeah. I o a o ia mato ia olenga ngana yo e ilo a ili tangata sa amua olenga ngana tangat mea mua mua na I mai tau ili tangata olo unga ngana a le na ilo la ia ili tangata sa amua yeah so yeah
1: mahalo faftai tele la mafpulea ia faftai fo imo lo fio mai e fale tal noanga ne yaso ia le fo ufafonga le malo ole atuno o ia ole pese lena ia manu malo na ua mau fo ilunga o unanga ise ese fa ate kono losi ia mfayona fa fon fa longa longo a tele iai ia e faftai manu ia tele lava ia tapenanga umo o tele olopo e pisi fo lota maiti
0: ia ia luenga ia ua fo ilvaita o lota maiti ia ia nga luenga maa sani ia ia wa o to tele al tala ale au sa mo ia le wala u lo pe o to finga o lo tsa mai tia le na le o nga mo mo le ale na matai so a fa ma oni mi ti ti ia po ia to tele ale au le au actors le o mai lo tsa mai si
1: ma lo fa fa ia manu ia tele nga lo nga o fa nga ia ia mai se fo ilfa o ne ia so mal fa o ne ba ia so ia e ve le tsal tsonu nga tsa tsoi fe lo ifo stay mio lo mana
0: ia fa fa ia lava sa mo mo fa fo anga ia fa ma lu lu atsa ia wa nga na se pati po se po wa sala I lo fa fo nga ia ma nga lo mai le au au na le afine ia manu ia tele ia lo fa fo nga sa mo ia manu ia fo ia de ne ia so fa fa mo le ba no la sunga sa velina
1: ia fa fa ko le ia ole tsal no nga ma le Kionga ia pulea I Helen Moananu tupa il nei tai au. Ia manu ia tele lavanga aluenga o toi ol nei fo iaso. Ia e faso I fuamol nei taimi.

0: olaya le mauia. Oa onga maulunga le I university maulunga le I Britania o I America, amese America. E mo umbia le tu inga tangata e latu. A wal lawa le tapenanga, fulilu nsui fua oina. Ona na ia mau, o tatou failonga inei. Ne levo le fai ei, e fai sina maulalo. Ai te tauna ruatu uta mei te sifulu osu totsu fata usanga motua I maulunga le standard of education. Ya o ia la la ne ia mau ana o ngai e I ia le fai e muri mau ai fai ngonga fai longa ia.
1: Vale.
0: Lo inga o ia le stanga tae. A wa wa I ne o le aito te le alung fana o tato e pasi I umaya o. A ia la isi taimi o te mafofo o ima utwa pia o ito inga fa mtalanga fa pia. A fa pia na ona le tamma malteni universite e mu fiu su sanga dwa. Lo inga ala su fiu sanga dwa inga a ia fa e wa wa ia tu ia na maka e le fitau I
1: mtulanga.
0: Awa ela tu ava pe e pass away ta sele ava tu ya mo ti no le mo lo mal ben a pe lo o mai e tu fa mana tu mai e ya ta tu vo ba I fa na a wole fa mo di na mo fi le mele ya a mo tu is so we le tama mo le tene in ya ho o le me nga tai na fa ngo fi lo le lo nu na o le la fa il pul kala mele di ide
1: yeah
0: E no foi ma mai ta mai tire ta ma ma na ona to ma to es yo nya on vo I ma lung o ya la pe fa I ma so u po ta la no yo ma ave ye yo te lo fa ngo fie ye wa fi ma yo ala fa lo ngana yo ya va pe ma
1: so u fo lo an fa
0: yo va ve na yo mo lo pe yo wo leila a lo ma ta mai ti le mai ye ya o ngai ni ya a to no lu ta vo na mo ma to ta to I e la to na na tu la ma on wa pin ta no fo is pul kalem o so la pi ya sa fa mo mu la on te mi fo fa mo mu a ai tu la ngo university ma ba nga na yo le wo ba nga le traits ta wo te le fo traits is mo mi ta to ta nga te in al wen mi ta ta is is ya yo tu la ngo nga le nga ta lo
1: mali
0: ila ka pi o ta lo fa pena ia o te rea tupe mua I soka a. Ia, o ngā duenga fo I mea nā
1: tēmine. Ia, I tālonga mo.
0: Ma tua I langolango lei wai. Pole ale te leo whailonga ai le roki ki le polo ia. Pesa po le polo mai loa. Pua le tangat. Ia, ele au ngā a.
1: Ele au ngā.
0: Ale mea nā leo wola mele si mtua I alua le lakapi. Ia, tua I ailoa I mātua I tāle nia. Ma tua ia, unā. Ma isi tupulanga televo. Alo ta alo sta longa e umono sa lo to alo to e la
1: universite ol plan bi ya
0: ai la to la fa ngo fia wa la o te le lon si da fia le la lo lang
1: ya
0: ma me na e fa ya to so nga la o mona fa ita o te me ya o me ya na a fia fo na le so lo ya pe o na ye la ba no muli muli ya
1: mo ni le
0: ya la ka pi e den fa na e ga nga nga mo mo la to le le te la ki wo to se fu lo to sa nga e ala na ye la ki o na tam fa ya da o nga ma la ka pi ya
1: ya O le tūra wale e bai baha mao nea I le saunanga e isi tai mai tai lena malanga mai mai a pani le sa wha anu fua o ngamba le sunga rao e atu fui. Malo la aiko. E o lana mule mau o le matematika le fai nei le na vaa I korisi le a taua. O le algebra ma o le mele nana ia fai a o I le primary school. A lela ua o le korisi ia o le ua maua. E pio nisi I senga la na ma mao I lumbali. Tu lango le levo o ina I atunu ube mawa, amise aasi.
0: O te le mautonu, me le taun fai le fai nga malo le ne le swing o le curriculum fo le le mole aonga a. A whape o lai taun fai la tau I seto inga tu langa whape a. Ina ia mawalunga, mwa I ere mawa le di, ere fai tau mwai. O isi ta maiti le o ne le universe, e le taria, e le tauna yai. E lo inga fufua na tu inga pasi na pasi mwai. Pasi mei kolisi, ia. Aso la ia ia makai. Tawana au si ap to ai vanu to no le universite a ya pe le tam fo il fanga malo fo le ne ya fa ama no to ama no wa ile si tama malitini et wa ina na fo ne no so ane le le bala malama le lima tam fo ingo mea un ya ilo le to metiti le masani ya yen sa we sa wa malititi o fu fito zanga ya wa ya le universite
1: ali ta wo tele va ka ya lo fi ka besa ko o mea wenga hoi o tata sentence fu ia le kuko le ua o ia le polo e gai tau ta o fia le fa ua wina o ngau singa o vai ngai ia wau nusila fu I le tau ta pene fene fai ia tatu
0: tatu yo ye fu aisi

tausanga nei. E tusa ima wha mau maunga le Gatsby. Ua o atu le tau o le penisiniva tasi ile tolu ta la nima tolu seni le lita. Ile atunu u a toa. O se si itanga e se fulu ono tesi ma le lua tasi pa seni. I tatono le lua sfulu valu aso. Ai o le tisa ua si itia ile se fulu valu tesi ma le lua fitu pa seni. Ma ua o atua ile tolu ta la lua tolu seni ile lita. Na sau no le pule sili o le Bay Financial Mentors, Shirley McCombie. O se tasi ona tangata whainga luenga na lipo ti atu. E tusa male valu se furu pasene o aita la fuile after pay atangata o ia fiso so ani iai e mafu o mai ile tutongi no pinisini na ta ua fo ie se isi fau fau tua ua lewa na avea le fa onganga o le after pay mosu a uu ma fafi ta auli inisio a inga ua o ai lava ina filifili isi tangata pe fa atau pinisini mo ta avale pe fa atau mea ai ona ua le lava le fa asoa e fa atau umai ia mea ta ua e lua peita aina ta li le kamupania le after pay. Ua tele tau sanga o fa au ngai tangata credit cards mo ala tau fa ataunga. Ai ua fa atuputupula ia le manatu i tangata e fa apea o le after pay isi li atona nga fatia matala fea ngai. Na fa manino le after pay ele aise tutongi fa au popo mo tangata e tutongi ala tau aita alafu ile taimi fa atulanga ina na la tau ta ua foi. O le after pay o se isi awa lai ono tau ngofi I atu nai loo credit card masani. Le ama fai ona sili atu ile lua sfuru pasene le tului. Olo ia ifo I fai ngai pui pui ai tangata fa atau mai le so ona fa atu putupula ia ai ta lafu. I fa amau maunga la ta mai ale Centrix. Ua fa alia ai e fitu tesi ma le tasi pasene le fua fa atatau ai ta lafu I au au nanga ole pai now pay later. Ua tuai ona tutongi. Fa pasene e mawalalo ai pe a fa atu satusa ile tau sanga na te anei. Ua fa amau ni ese tangata fōu ile misela I Wellingtone, ma ua fa ailoa mai e ono iaisona so o tanga I se whainga malanga mai atunu I fafo. Na ta ua ile soifua malolo I na New Sila, o lo o ngā luluele National Pacific Health Service, e fiso soani ile tangata ua fa amau nia. Fa pei lata una vāvala lata malea tangata, ina ia pui pui mai ai le pepesi o le misela. O lo o tama fai fōu ile matanga luenga e fa ailoa no fuanga sa asia e le wa afia. O no fuanga wa fa ailoa mai e afia ile Salvation Army Upper Hutt, K9 Solutions I nae nae, ma le Roman's Kitchen I Lower Hutt, whapea isi no fuanga I Wairarapa ma Lower Hutt. O aungo le misela e au fia I le fiva, tale, tafio le isu, ma le mua mata, iso sa oai ma le pata o le tino, le e masa ni ona amata sa sao mai I fōlinga. I le Pasifika, uo atu nei se mataa upufa ale tula fono le finaunga I le vao le lakapi New Sila, ma le au fowa Papua New Guinea. Le awa sāu nye awa I le taamilu sanga liki o le NRL o nao le whaonganga o le ingo le Chiefs. Ua whaaulu se talo sanga le lakapi New Sila I le whaamasinonga mawalunga ina ia tau fia le aufou a Papua New Guinea mai le whaonganga o le ingo le Chiefs. I se whaamatalanga na tuina mai la sotofi na taua I le New Zealand rugby o lo olatau talo sanga ina se poloa inga le tu mau. Whapia se poloa inga tu mau mai le whaamasinonga e tau fia I le whaonga ina o ingo a Papua New Guinea Chiefs po o le Chiefs. Manisi ingoa taifolinga tutusa I tutono New Sila, o leanga yo inga ua atili ayo na maalo sile fiinaunga. Ma yono faalavelave ina ifua fuanga ale awa Papua New Guinea, ile faalawiloanga aloa iyo lalato to ninga mua mua, ma lalato faailonga I Port Moresby, lea ifua fua mole aso luas fultasio o ketopa. Ua fua fua le awa Papua New Guinea e awa ili NRL ile lua felua valu e avea ma aulona sfulu iwa ole taamilo sanga. Olo olango lango ina le ati na e se fisoso anitupe e ono se lau miliona ta la ma ile maa lo au se ta lia peitai. Ua fina ule chiefs a New Zealand ile laka pi supa. E faa pea ole faa tanga ino se isi au faa apolo ofesa e faa onga ina le ingoa lava le tasi I maketi o ta alonga I New Zealand ma au se ta lia. E ono faa leanga ina ile ingoa ma le tulanga ilonga ole au na ola tofa usia mai tutonu o le tolus fulu tau sanga. Na sau no le pule sile o le lakapi New Zealand Steve Lanster e leo se tau mawhainga e tau mawhaia e tau fia le atina enga o le lakapi I le Pasifika. O le awa waikato na whaingoa ina o le Chiefs tanu mai le afe iwa se lau iwa ono ma o resi tala ina wha le tula fono ma lona wha ilonga tau pisinisi po le trademark I New Zealand ma isi atu nu ue au fiai au se talia. Na wha iloa ile pale mio Papua New Guinea James Marape o le ingoa Chiefs o se ingoa ta awa ilo lato atu nu e atang ngia mai ai le tala anga manga nuua Papua ma le tā ua o matai matai tai whapea ia li I matamai tai o loo whaatali nei se whai unga le whaamasinonga I winga I le talo sanga a le laka pini usila a o sāu ni le aufo wa Papua New Guinea mo lo naurufa le atu ili NRL I le lua fe lua valo.
Ua whaalawi